0: mokonyane ke nna nna wa rra ke thusa mo sekolong sa gabo rena sa primary ke no ba tlholelanyana ke no thusa fela ka matsogo 2 days fela mo bekeng brayaka kere betha brayaka betha
1: letšatši le ke la bašomi ipsine ka mošomo wa gago Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: Thobela DJ Oka ya wa bolela mo ke selo ra mnyai from Hammanskraal ya ka mošomo ke lana ka mo Gauteng ya a santsa e tshwere a batse a ba beya ka hailing driver ya
3: DJ Oga nna ke motledi DJ Oga le re bolela jwale ke mmerekong re ko mamole haiwane
4: DJ Oka o bolela le Rufus Kgobo mo C plus Matlala Road ke na le mmago bana le bana ba ka diketso tisetso le ngwako ke re wa ene ga sa kudya namotlha ba e khongelela wa ene ga sa kudya namotlha wa e khongelela DJ Oka ka nbe nngwe o tsere o tsene so re fisha distant di price tent yanong ya soka jwa le re party ya thoma jwa

0: Re balela matsatsi fela pele ga dipapadi tsa FIFA World Cup 2026 gomme SABC 3 ke le ga ela gago ke re dipapadi tse masometharo nne twi go SABC 3 le stream mo go SABC Plus le di ale moya tsa mamoratwa tsa SABC nageng ka bophara go thoma ka 11 June go fitlha ka di 19 July 2026 re utlwisetsa tsona go tloga mathomong ke re ge Mexico e thulana le Aforika Borwa ye ga se kgwele ya maoto fela eupša ke go feta fawe all of us all in kaofela se fetwe fela go SABC mogaši wa gago wa semmušo wa dipapadi tša mogopo wa lefase tša 2026 mošate kwa tsebo le boithabišo mošate kwa dialemoya. Okay, re ke bone ka fa ke no feleletsa di ke tlo bakile tsa mo megaleng fa mo go 086 000 2452 yo ke no mora mogala re ke feleletse di gatisho tsa mantse tse le re tla di dormetse fa re ke kwe ka fa
1: tumela lucha the program director at the wedding ke na rora seleng ke fofela ka ra particle ka mo farfenno village.
0: Oh, ke le boka fa mo dina re gele wa go ya ke kopane na ka e ga ya no ke le boka ke le ke go ka fa
2: tobela DJ o ka wa nna ke fofela ka gara ga party time ke le ka mo stau ka mo phahlamano ka mo ga sekukhune ka mo ke potsotso manchiri mo chat
0: e potsotso ke le boga hlelo wena ka motho go tshiwa kere 086 000 2452 le cha re go gona wena wa fofela ka gara ga party o le kae o motho mang yo tobela FM tibela
3: yo wa ga dikhale ga ra se le boga
0: amen
3: ke ga dikhale ga ra mo go
0: le na fofela ka gara ga party ya kere
3: ke
0: ne ke bula le le ha
3: ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha
4: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: popola
0: ka ra party ke yana
4: mama
0: tsimo go tsheledi tse ke
4: nang le wena
0: re le boga Auslander
4: thank you
0: e dangrangi papa e tobala fm tibela
5: DJ Oga
0: hello
5: wa bale di center ka kwane ka mothembisa munne
0: he bona ka mo gola thembisa munne he bana
5: kere ke dona go fela ka ra party le batho ka moka ba go bulobedi go ya maphalle kwa
0: o mo go de ba ba jimongola
5: ya ba tsimongole ka tedi la na mara le sete le fete ke di tsuke ke di wane
0: le fete ba fela re tsinne ka lona kere
5: a re tsinne ka lona Mr. DJ
0: ke le ba ka fa wa kere
5: o le buane
0: amen so la fam a party time divela
6: o ga
0: hallelujah tobela
6: lega
0: a re khile re bujale na tle
6: a molato a sire o bone mjoba ndra le fatane ke le ka magotopo ga baby ka mo
0: e bana mjoba ndi ka magola ga baby
6: e bana re fofe
0: a re fofe le re tsine ka yona kere
6: bela ba re tlhoka me go rena bela di dafo
0: re itaula
6: ya
0: a re loga tle re loga tobele FM tibela ra locha. Okay. 086 000 2452 yo ke nomara mogala le ja gona fiele ho mmiri go gorna wena o fufela ka gara ga party re mokae wa tsafa gore nako ke nako a rena ke nako ya go busisha ke nako ba tselala si lala we tobala FM tumela
7: papa o gale ba tshili di na ke re dumela
0: nna le kae le kae ka moye
7: wa na le ka
0: re bona tshe
7: ke la pe ke na le le mapia sian ke na le tshetla nga le tshela tshakala.
0: Oh, le ntse le le le o betha le la le to le tsefa kere. Go le mogile hle.
7: Mora.
0: Aji. Etola FM, party time di vera.
8: DJ Oga.
0: Hello cha.
8: Le kai.
0: A wa re khula ka bishale na hle.
8: A wa le rena re phele.
0: Eh.
8: Re tsena ka mo party ndi re se na madevane mense a shilwane.
0: E ka mo khola mense ka fokele ka mo wa kere.
8: Thank you.
0: Bye. Tola
8: FM. All right, bye.
0: Hallelujah. Tola FM. Jimena.
9: Hello,
0: guy. Hello, another guy.
9: Zone 1.
0: Come on, Zone 1.
9: Eh, man, I got to go to my school.
10: ba re ba nyo go mpe.

wadi busha DJ Oka wadi busha babana ka mogodi busha nka gwana gore o professor ya mino bona babana ga botse botse go ba sentse ba khetsile wena gore o be mo papa.